0: Nere kanto hina kilo tai. Salama mai.
1: Salama kai hali.
0: Salama sina.
1: Wa salami hatu tena kiwe la tambe. Viva sina naka Luisa Paulo Shambala, muipani sina naka Lusha.
0: Lusha.
1: Ani. Kisweli waka muipani mumu.
0: Asante mwenye nina yo kilo tai. Okuma wa Luisa woke la Lusha, onkume la mutasheni.
1: Wapacherani okipa kayo kangona ka asikwa ka iva ka masina mista ke dama ke no se ke mi baginera atwali
0: ino halotuli
1: mi bagiro halotuli shiki komo atwane era ya ino pipokari na miene ki pipokari aronto komo sina na ka Luisa kinanku shalu apelido aka Shambala kinaza oligarilu nisha wa Shambala pahili na kumasina na orera Lusha nkihele dama neheni unakala pahili Lusha
0: Lusha ukwe hira wele
1: kamea
0: ukwe ya uwele la ukwe ya mana ya witana
1: ae
0: vano mai hinae lelo okelotai hinae upwela sowipa ina mwana anyo yari hai
1: ina mwana aka ena mwana aka yari yo wita kansera mugurupuni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yotheni wina wina hao paka sipa paka ya tuno kikushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shikola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa huu anonto ke wera ne yo opahao nda kiwa no heraka ngurupuni sowipa so we na hi ha vakani vakani yo kale tempo geta kwa radio nuno tambe ke paka I programa sa we ha vani ha grupo sa gera sa busy we va lo hera pa hi
0: a we hala
1: ani me jo we pele ari muri mani makamu ka pa chira ka vanonto eta mu studio ni o we pa misipo so pa chira Maji wipa waka kinipa we chawani. Latu wera. Yee, tempu kapachera keyo. Kea kanlentia na mumu provincia ni ipa. Wano ntoka wiwe lasi kwaka I provincia. Kina ntoka adama mamu. Awera adama isha. Tempu ile awera misi mami. Kiwiwe laka ipa we makuwani. Wano ntomiki nera. Kipe we makuwani. Panonto provincia no ani o provincia no kawa ha representario kin halaka uipa we chawani kina pachera uipa michipo saka we chawani maji o shupa baba o so ki mahu kala pa hi muru wari we chawani
0: bano mai nuru makua
1: ani
0: munipa we chawani munyari wa o
1: mi va kin yari wa na simakua Asi papaka amakuwa. We papa ni nono. Moto o himi waya wao. Makolo wao. Ankumele la omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele lo marupa. Mama omarupa. Ajopa. Hiva ajopa.
0: Wano yu mungyari wa o? Mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba?
1: Mi, kiyari wa sidadi weno, lishinga. Ani.
0: Wa umrupa mtaka.
1: Ani. kiyari wa lishinga weno, wano nto emaku wake upodo o hiperseberi. Wari emeto, awela emaku wa ya wawini. Yu mwazo takansa pa hikera nunu elo sidadi.
0: Etoko toko uiwa nye.
1: Etoko toko uiwa nye pa hii.
0: Ekaikai. Banonto, mai, uipa wene etwila mrosoma, uipa wene rimwero shutera, uipa wene etwile rimwero rwa muru.
1: Ndiyala yu uipela, ili mwazo wapa hii. Porque iye tempo asipapaka yulu maya wera, hola, nkimona, eria nkimona rata. Ohima uluma wa mai
0: kala mukalilo a wobiri ka
1: hola kimona rata entao ye tempo yo hea kanle shkola kea kasa kanle I nehe so internet o ngwera era a itala ko kwartu ngwera entao kinona kamiva e rimazo wa pahi no vira wa e tempo kini shuti haka ni a través ya internet ni o shkola
0: vano Mai, ninona, ikipo sanyo muipaka, tu sheni mnala kanya tu anawuri ya nani?
1: Miva, mwinjibo ni mwaka, vanji hao, kina alaka atu samakale lomota ankala ya nasikwaya, bairu yowani, onkila atiwa yokera, upoke mikini iba itu sinji, soolaka. Mm-hmm. Podu kala sa ireta, osoma, urera, sote ni sa otela na
0: mm-hmm. No, kinuluma sote ni. Na makala, ima shani wabari.
1: Sisi, nena makala? Atuwa waswela nena makala, nena aezi makala, aezi. Nene, nuluma, wale la tu, wera, hata mutu ohawe. Uhawe motaheni. Numpodo omutea mkwawe, ladu wa mteko ompaka awe mkwawe. Ani. Olo mtumiha makalo ole, numpresiza weyo omutea, mwaho mtumiha makala. Atraveja ale makalo mtumiha wale, oni wera waso miha. Anamwana awe, wajiha, wawariha, waorganizare mpawe, mwaho wotumiha makala. Vakala kina lima tambe. Atraveji wolima weiwe, ani konsegiri upake mpaya, wawari hanamwane, wasomiha. Hii hao.
0: Nikaliko uwa nyosa.
1: Ani, ni hikaliko.
0: Kata mtu ni mtutimhe kini mteko awe.
1: Ni mteko awe. Kula mtu ni mteko awe. Toko oneha omvela mpiro ni, onditimhe kwa ole mteko awe ole.
0: Kwa maneno
1: usulani. Ompanyera vahavale, onjela vahavale. Mm-hmm. Eti uvanonto kina alaka katua wera kada motu pakeko mpaka wa wanisentira wera miwava yela aha kinisentira numpo dukala anki halo paka purke kino teiwa kino nyuhuliwa na tu nada tenki bemo opaka yele enovaha yojele opakeke yeyo ni murima otheni.
0: Mm-hmm. Mtoko ama alusha alipa ni murima otheni.
1: Mivelo kisivela wipa iwo ikini ona kisivela pahe
0: bano mai wipa uu atuwa nchena himka naarimio wipa wakisivela kipa kaka apachira kirokolusi akina naarimio showoro ni kawalaru showoro ni kamu ipa akina naarimi karoko kona bano mai mana ya wipa atuwa teni ani mwipa machiko kala kata mtu lage ki walela ba kini ipa sani ki, kini iwa nlove naga ki ipaka nyungo mwovira yele marela
1: yee mare yuko mwovira wapachira niyo kamwera ui walela mpani ya ikala tuwa uki waleleke ki itale kukwartu kitupatu peke kikuweleke kumeke purke nkatuna wera kuonele liwe wanonto Waronto kwa mwolo wa mpomeni, atuwa kina we kunyana nera espira sao. Mm-hmm. Yele, emuazo kiwa pa, hipodi wera mpironi, oni note kula. So kala ipomto baba ale sinera ka, eyo. Mm-hmm. Pupaka, mahuko ala niri mpoku avansado kera, no kala no matelefoni, mm-hmm. o kala no gravadori. Yele, enowele, onhela mwemwe upu gravari kivakani, nita wapia, etempu hana wakala konsentrado, miwa kinkala konsentrada, vanchi ohiyu. Pita alaka wavale, pupaka kwa kintuna kupaka. Para ohatra paliwara na mwani. Kera wanonto.
0: Akala kina ahilile pa romwela nupia pa ustudio. Okuwela saa, inakotela wavao. Wano, Mike, meno kwa heneo. Sotene, ikipo sotene, sole mpwasene.
1: Siri soa anotari wene, purke yo larkivule. Siri soa anotari wene. Tengi wanotari mesho.
0: Mpaka wano murnu ikipo ikave.
1: Koji wala.
0: Sotepa wacha.
1: Sotepa wacha, purke so kala ikina kihavan haka tu.
0: Siri
1: so sungi wasene. Wanonto okontari, ono shupa wavao. Mai sopaha o 50 sopaha.
0: Vano okumela mtantanani wipa mwatoko okumihe disco
1: ako toko ko primeiro álbum aka ka komihe 2013
0: ai sari tipo ika
1: sari tipo desh
0: vano seya ikipo ya yuo munolepa vano munchambula wowe atwale andrun hasa ikaruma ale no seke owipa malapa ale munaphanya wowe.
1: Praye albu yo, samijipo deji yo ye kapanke o Malawi. ila po sa kina kera istudi so malao ka panka ka wewe mas vale wari 2013 ka editara ka mas ka gravan ri 2010 ikina i 11 então kampa haka mo estudio kina mas para yo álbum wari malawi o ani nonno estudio pa chiraka pa yari yaniasa estudio ya Sócrates ya Carlito y Sócrates ya kala baba ni hene wa Celso onitano wa
0: va wa dona Bela
1: wa dona Bela mhm estudio ya kala baba ali na pa huwe wa kuela uipa ya tambwa ni tetemelaka
0: mio kinu puela uipa ni kunikinda mashimtwaro ko studio iwe It will impact the mountain. At what time I land, say when I cool as up, he make car went to go.
1: Make car. Hey, tiba ba kita butunera. Hey, atwa lang kumeke toko. Kihale na produtora la la kihale. Pero kaso kala studio kira yon pia. Hey, on pia toko reuniao.
0: Atu
1: asanre ne hatay o paro pachera. O uli hamuru. Kata iwa ba le ohala kala wata heni kera yono perderi moral. Enta to kala yo neheni atwa kita tanera wa susi hatwa le o haleke na produtora ale muitale ke tambe ha o ton rerawe yo muthu ono varante ko yani ono varante kwa vontadi mpachero yo kuela mesho ta ta ta kuela kana tuta na apa nyaraya
0: ono ipole ono kuela
1: ono kuela ni ritimo ni ritimo awe para opanya y compaso que era era en velocidad da we hala kala ya nchiponne ani
0: sayo munsuela hindi masa wina pa hi
1: ase que wina pa hi era suele sen yo acho que
0: banto mai i projeto reni wala miru kusheni minyowani mwi hana nana zani nona kala hi mamu era esmanela wipa masi mahoku kisirala na malaka mjeri miraro nchiponi muha mjeri miraro nchiponi muha mirukusheni murinanyo
1: mahoku ala ituyo sohia na nikalaigera podia opaka hihao motaka apaka kalai uipa ora yoteni uipa oradi nunka toa kakera wani ele tempu ile internet ikea kande ino aru wani
0: aru miliwa radio
1: ani mahuko ala mtu podhu vonyaka u internet in youtube ni hao mahuko ala ovaranteko waka kera wakina mahao olela ntao etempu iyo nkinkala na shaka inchi motaka kala naka kalai ani
0: pane tampu ile yo weha amusi
1: ani uno na ho amusi wako so pana mwani kenden hiva sitiana
0: kwesa
1: ani no uno abano etempu yen kala ka ekani ni owera tempu yo teniki kikilati ko studio
0: maje orokalar wera na tempu yen kala bakani masini no na wera onna kala mteko
1: kini varanto no kenera ki varaka mesh
0: no kala tipo mkumi hanyo na nanova echa huyo kino hiwera shanene sene mashintu kone enirwa wimbo ndiri ndine mboka
1: atwala do rwana ti no njivo no etite loaya wera ke toko njivo no na tite loaya ngoma we wahi ahini he bala nana ndiniri mboga ndiniri mboga ndiniri mboga entao neno etite loaya ngoma
0: ngoma malapa
1: ani ekoma ngoma entao
0: ni hima he njivo
1: no njivo no no ni nyuwani iki kilansandre abril ni ono kalane video antu antu na ono tena pa heke youtube ni angelo panya wazo le palusha nyimbo ngoma nini mwa aparecere video ni mwa aparecere no kona enta no njipo no ni hima ni nuluma iko maso wani nonno so ni asa sinkala memo so vara nrima so rera ani so rera so kala iko masi ni piwa saibira ke emwali vale atwala bira ka bate vale Utolo hiyo mbarawe soteni otimakala yele komele
0: Were kirowe iwo
1: kone kine ani ipuruke komele mesh mu hatabu chuto kwancha ono hia ono tara emdown kinolo mayai komaso wani no orera motasineraya i Onia sa o teni no jirale kera e komati koma e no piwa e koma atu tenari u mirima so teni siri wai watho ankalo hakalala.
0: Bano kati puran bakani ni iwe tu ni ngome.
1: Ngoma.
0: Ah, ti puri bakani ni.
1: Kipe. Tradusa we we makuwa ni.
0: Na, ni baje katu ipa moto ni pela bakani ni pa.
1: Okay. Mama pawacho kaka anderi lelusha no lemboga.

0: Ayo, magun kunti yung hachu. Kahit natura kami lang nari. Ayet ang gare-gare mumu.
1: Zexby.
0: Ala ko ako na no, piya ba? Yakin lo ba ba? Ore, suwa na po no resi.

0: Una pama.
1: Ehem, tu papa.
0: Makin pake semana. Murulo na kidwe. Le wamiri ma upoti. Poti.
1: Sikami. Eko. Masulo mohocha.
0: Nari.
1: Ehi.
0: Nari tani.
1: Baba kane oni ni pruni mpukua ni puka. Nipagua ni puka.
0: No komo pensioni. Eo pensa unno.
1: Weno pensa ukani mpagua ni puka.
0: Na adoresa usina pakiwa ni puka ya.
1: So shupa. Meji
0: nari kisuwele. Narki suwele nka piru resta usi.
1: Onto papa baba mwere iguanyu mukara nani? Mpensa umumu mukara mekinyu.
0: Ai kama kanu resta usi umuto atuo ena kala wina tuto vira.
1: Kaka nda tuo shukura ni baba wa bahani puka.
0: Ai nari.
1: Ei.
0: Naru. Ei narka.
1: Onto papa baba mwiyokule la kuwani.
0: Ai manaka kino vure iwaru. Wani mawo kiki chuwe.
1: Papa.
0: Wiki hokolo ilo wani tuyomi tu.
1: Papa kebo hinulu mwa. Pata hokolo wani.
0: Nari.
1: Mwagila atiki na mwari yungi
0: chukuliki wana neke. Mivala pena kipata pate winno pa hii.
1: Miki wale ni tamu inapole. Ah, maka papa wanyo nongwere iwo pensawa. Mika kupwela kakiwa kuwere wako honu uwere wampaka hiya.
0: Miki hokolo ilo wani nari. Nari.
1: Papa, bayorera.
0: Nari, neo familia ni nkimtuna.
1: Nari, mhokolo ilo wani papa.
0: Miwani wile kitawile mawowo. Mikitawile mawowo.
1: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani wari mekali mwawelani. Nyumurupe sa unumurove nye mkushai kukumuru anu.
0: Ay, wehi kinyakuleke. Wehi kinyakuleke. Okivinye rova.
1: Kinkele waela mai amoro ulu mahali. Owa wangu kale, ogeru itani wekale wenu.
0: Nkina kwelo mwona tuwa pitimpina nkina kwelo mwona.
1: Heri haa papa.
0: Hei mika hafeda.
1: Uwereiwa uwereiwa.
0: Hei.
1: Mpanyiki makali hero.
0: Wala penu pensa uresa usi unukina vile peyo.
1: Bakini wala penu uresa usi. Wala mviti wa nsuri. Yona mchege tuko hono utopi hatu uwereiwa.
0: Aya wala pena mtumpu ya. Uresa usi nuvala pena kina vile peyo.
1: Hii haa mna uwele kure pao.
0: Hei nari. Nari atewa amiri mau.
1: Bakini wana mahuvi haa.
0: Hei.
1: Kino haro papa.
0: Mesho hilo kohetu hiyo hilo kohiyo. Ohalela mamea wimi kiru resa uzo halele.

0: to deal him near and shaky half will look like a woman look like so. Epa, the man a ren tell you of a very.
1: The kid a ren a chimoha. Mukumope bunny. Muraka would no more long.
0: I took a rail like a no. A Mohammed will not take a paper. Sempre. O paper winning. In lot and Ricky come one rat at the street to the pebani.
1: Me posto o il local daddy.
0: Il local daddy. Sempre lì la bella con pebani. Da lì lo pa non lo rule io cacala na avovo. Perché tempo le chi ya cani pelle even ati tia. Avovo che cosa?
1: Amma mani. Okay.
0: Ammaka amamaya. E cosa? Gonsaya sempre in tokinanua. Sempre come na papa tambiaru ana thone na ka ajutare no na wa ajutare no sempre kina nwa nwa kipera un poco i dati ya kipera i dati e scuole le kivinla ya ero era ya limpo kina ke re come nata na horo ka shule yo rikala pintero min kino na manera ati na arup mela hutala kuye ama ma tali ki kana kana papa tala kuye como horo ka shule rikala pintero kini kai meteriwe iwe roa ke lotana ni pa mi ulotani weng ni tuden hinrera
1: okay
0: yeah so kin tuna ira i kro ka lotana avo wao
1: aropua
0: roa ya lotano ni epa i don kona wi kama ni mtawa wao kama mtawa wao so mi yo mingina ko ni hamu ya wari o machi ko pepani
1: okay
0: ndenye mroa ka u e ndenye roa u ya lela piu ke kutama ni ke ai bai ba i do a pani ha a hula hi vani mduwela ni ya ni mduwela ya ara tonke ko pricing kumile ane putula khuda kwa sa lothe dene ida
1: hala o liban singumile
0: hala o liban singumile
1: amusi anyu ya amusi aka pintero
0: aha amusi aka mi
1: ya yumu liba kar pintero
0: ah
1: okay
0: ya pano ya ta ko kuma kan ta nte ko la pa nto wero e dai hale Then no more living in community. Dali, sempre nakala or we one rat. And Kalaka or rat have in Karakan Karakan Karaka. Master Apole Mario and Malanano.
1: Okay.
0: Yeah, Malana Yeno, Bavale. Sempre Kihala one rat, Kilikarla. Oh, we get a sempre one rat. Kin no Romelo, Paracocus, oh, we sempre overloom the Guavioli.
1: Ah, Ocarpin,
0: Ocalapin, Roate, Aronero Caracon. Sempre kina khala kina thila wi
1: wana kukubela
0: o mun kubela o la yi ale pa ru ya morole ne ro karagoni
1: o
0: khala dishi yuri ha ya le ro karagoni sempre kina khala wi turu ti pi yo ti a 20 to jimili 20
1: okay
0: o hiu e pe po ke selo a kamelo ri la po kina kuba ya talia ni wanya kativa ba la tama ke sempre kila meli wane ya ki khala ka ba pa wi amanye ithuto thene na anasumire
1: okay
0: sempre nakala abale nakala abale sempre ya ni pa ndrua ko tuma matera nda pa kandrua ko tuma matera nda pa ya akho ni hu dei tweak nako ya dali epa ukhala thom vate va nene o komplikare
1: sim
0: ya
1: muso muthenle
0: iki hithenle tonen lonto
1: okay
0: hithenle sempre ke mona mthiana u mthiana ole mona ka kira pora mthano lo kidivela ai batabo mikini mro akere hai keme le thi butati ya roaiwe ani epa mthano le amuji au ni epa iva tiwo maamini urera murima ko mon ni khalano so ni muhala tati yo la awa with that property
1: warwe
0: eh tata kuma pebali epa ini mali gali karla malu epa no kintuno tla keke ai wanto atuna hai ini epa amtula sokoru pa hi
1: mwakemelele
0: mrengemelele ai wata ba ai maso pepa lukuma wenno ni yue distance yelo ma shiki wa maputu waya wi hegera ta thala no amtuna ira i emone mwidi
1: direito
0: ai kale kopia dali wera wira i dale kivenya kiroaga ya mistra kale kivenya ruwa ko pepa ni na kusamanu na kusa atiyu na mano thabili mrua mrulahu eba ya hirwa eba numa dikima thelo ne Yani itotela na alale ya mwithi aiwe atheli aka.
1: Mhm.
0: Na alale ya mwithi amestraka mwithi aya.
1: Okay.
0: Amwithi akatale arula pili.
1: Apili.
0: So British stance ya basi.
1: Mhm.
0: Yeah. Ayo intro were ya hiba ni masumiri ni yawu. Atwaki na kuihale. Ya were ihale. Kuteko ni sempre uvira.
1: Okay.
0: Telana haya keke. Sempre nakala wapi ya mwene vavale.
1: Pala.
0: Ya. Ntama unro nakala wa mestere. Bavo kakala kama.
1: Wakala nye.
0: Ya. Kilapaka avali. Tokutaveshi masha marikale. Kihingona. Nishove nungo.
1: Okay.
0: Hmm. Amarika shove nula kimona sana na hata apia mwene nto ya nina we kori ni hache keke ya itu dhariki rere mwe venya ame istiraka tata ya nanto akikunse parano yeni orokashu tari
1: okay.
0: Ya porwa kwa mala uma semana
1: wego
0: mba
1: okay.
0: Kumaka u amarika kahinye u wa mai wanye ya kina kina la pava kuwashu tarika, misuwa dha, kekeke, kuwashu tarika. Kutaveshi maashi kurupa kaweno. Kutaveshi maashi kurupa kaweno nto. Nihiko no hiu, kakume no hiu wa shivinti.
1: Mwiyakao owani.
0: Yako owani.
1: Achusia wiki njo owani, kiyo wapanya mwaraka.
0: Ya, hii no, leke na nihi.
1: Nihikumane.
0: Ah, epa, leka ala paka, akinti milisari msuru kwa haka. O, hii hao, ama hapa. Kuma shuta ndi wale muhimti kine.
1: Okay.
0: Ya. Kituma mna hiya panaka. Ituma ka sapa ka deshi ke kila kiyo wi owani. Ya. E tempo ki pi ya ko owani. Ya gali karla me estera ka. Atu mriwe yo aiwa. Ya. Yo tabo. E tempo ki pi ya ka me estera ka. Amo arka yo mohona. A me estera ki tuile aki duela. Ya. Ani epa. Normalmente. Poti wo kiro sana. Kira Ene ra epa. Amari na nondo vinye suma nene langa aona nice. Ah, nita yawu. Okala mna mga katenka yempawe variyari.
1: Mm.
0: Uwa kunyata, uwa pia mwene variyari. Ntokinona atali akuma na mwemwe.
1: Okay.
0: Ya. Nekiru ulaka, kapanya pia mwene. Ya. Kapanya ka pia mwene. Kinera, amari ka iwa hii, amari nyu, yari baba, kekeke, Mekini itapo. Enera maraka anna ari nimlopa nowo
1: anna wiwana
0: hangiwa so abale wiwa mpo etempu kitu chikopirira kuminata asuntula karenre kira kiyapo cha wakunyata kiniwa anlota ntompa omla mwako ya anlota mwemwe lota etempu emela kiwa laka rapora emali haka ntomkwai wa rimba nyonga mala nimlota okhalo ndota ndakala wa terapanya tiolo kutende Mikera kiriba mkora kama ba.
1: Mwiwaka.
0: Iwaka. Ya. Oh. Atuwa likiwere. Heno. Kikulemo. Kera mika hulamo. Utuwe inu hai. Inu mnanara. So primero kwa mkani lote tui ila kutageshi masha pia mwene irunaka. Kinake la propria pia mwene reconfri mbari.
1: Okay.
0: Kake la ya. Pia mwene. Mwere mkitari. Ya. Pia mwene alikitari. Kira minki na hulemo. So mule mama ni yarimo niko ni galota akanto atu na kiruana so ntwe ni tu ya tadi amlo pana to kumegie ya mtu yala po ki sai memwe mtu yala kapulai memwe
1: o kumehi ha ni kirene
0: ya kumai we mende kamaba hatangwe kina amlo pana so kumene ne kuo yelo ya mkhwaka yele ka thumaka yele mkhwaka asi wo duwele na ira hi ngwe Washiwa veni mwena tele. Mingi na tele. Ya miku otela. Masipuru mkwantu. Dedo tele leno na ira kalaika anikani wonani. Ntolo ama onaruna. Hakun letu. Nkivante na amareke eneto. Nkavante. Okuma bavale. Ikosi guodaka. Ya kichikila uwi. Wa meesteraka. Kali la meesteraka. Iwanto hii hautihai. Nanki dole. Meno pero yeo. Watelia one. Ipohera kia watata atate ni imi kino netuwa wakula. Babu nerao kili hebo, ni mwotarano.
1: Okay.
0: Wapara, dali, etuile ngisome, ngeenre hai.
1: Emalahi ya mwalano.
0: Kimalano. Sempre ni himalane.
1: Okay.
0: Kimalano. So api ya mwene nka api yao. Ito ni bito ni kalotano. Sempre hana mwalane. Ya. Nera, nakuwa na mulima ahumata wa zoja zote dene. Nihiroko jeenre. atwale ati yale yale yova mtu wa mwara kale atheja ka yova mlapa nolo hiso mme komo paroloti wa kikweli hiwa miiva ayo mlepo mlapona kakilele iriba eri bagrima mbao woro weri tu zaide neni mala tre semana o hilonte yetu henry hai isi nikera ipa normalmente mnya weta opa lama opa nlapa hani nruma
1: okay
0: ya nto miiva kini kere kini kere kini musoma au kini somo melo nahila namtaka maitoni
1: okay
0: ba koma tuko panyeni wewe no kinaona kimpanyeni mwarie ai problem akikosiku odaka saka la bona ampete itule ndimahu impitiri kibahiwe etu ntoke ngote yara kama watavenya era wa aminire itule ndote leno olimao kama walime bado oli otomao uhalao oni mkusa kawa amina rai kahi emata oli okunsa hongusa wetu eba idho nyo atu mkikuwenle parolota zino mkikuwenle mwa kikuwele kahika karu kumu itotampe unilote ilo koo hia
1: okay.
0: Suki mpiti raso linaka ni muhakana ikule lano venu mlopo anona mtela hamutela tawawe mkinsoma kini hao me lo tomaiwa venu mlopo anarimureta kinatariwa inerwa tiyo uo mkoche ya amti anatambaka na mreta mkoche so vena vira thiliwa kani minka vira kiyakao sembri kiluwa ameistereo iwe
1: okay.
0: Ya mto ameistraka tataya tena apora putula kumu muhata mana sembri nikasho lo mraruwele kamwela tema
1: okay.
0: Bala pena muhanimbe njihewo are analapo wani
1: umukube la
0: banto umwana mkube la banto
1: bahuma vene
0: habila ba aranalapo wani ekonta ila tuna yewoli ba
1: miba kinyo muli baka
0: ya miba akiliba ni mduwela na weni mi atwabili
1: ok
0: aliko kusikona kakekeke otike la uno huda weka huda kaiwe sempre tine na mtoke mhudaka kahuda kantoba
1: watatani
0: watataya ya kinahuda mestra kale watata kinahuda kinahuda kinahuda kiketre na mwana sempre tukahila malilo tela tu.
1: Ok. Mwe kimuchi na mkina kwa.
0: Kimuko cha mkina kwa.
1: Para wakape lile.
0: Kimuko cha mkina kwa. Dali. Ito li kumonaka. Waka nana mwana pili.
1: Yola musiani. Yola mtelanyo
0: hiyo. Yola kimtelaka. Kwa mwana pita. Oh, hii haiko mkare mpoku novu ne. Kamala mweri mwa. Atu watangala manele. Kwa mwana pita. So pita ene. Poku mulu pale para ni miva tunaona kikoyeva mirwa ii ulu pale ene ne epa ngiduwele kumu iso ngirimu lotana sukiri mwona kithivela ni useo teliwa tale leo wihai kina epa wakala ni problema we problema se nira nira orakala wakala ni problema orakala manani mailia orakala ni to mtu nao kira epa normalimenti wae kwa hana mtuo itarorera, so taro iwanana.
1: Iwanana ni murema.
0: Niyo le kamtani laka yu kamtano rera, masikara waka.
1: Okay.
0: Toe para kimono ola nto. Ayo tabo, kwa mudu wela. Dea sekinti nshirari ni mpanya. Ayo hateliwe. Nilotano.
1: Majokano na mwaneli.
0: Apile. Yeah. Kilotano, epa, wiki natuno teliwa. So shove kie nyo kitala muyoki heno.
1: Okay.
0: Yole ni mwira doshimili iventi yu. Muyoki hero. Kira ini horimu aniwe. Lepa kwa kana mwana kapili. Era. Kana mwana pili. Kivanyi. Weyo miyo. Sembre nikona baba le. Nto. Oduwele mwanene muluku. Adali. Baba le. Baba le. Baba le. Baba le. Baba le.
1: Mwira kwa mwinyani.
0: Baba le.
1: Anera rusiju.
0: Anera rusiju. Babali, nakala, nakala, nakala. Nito kinampala nisari, komportamento ayiwe nola no. Kinampala nisari, babali, yaa. Nga tenle.
1: Vanumu tenlanyo.
0: Itenla katina.
1: Okay.
0: Babali, yaa. Sempre kina hudawe kina roa, kina hudawe kina roa, kina hudawe kina roa. O hudaiwe, normalmente itomu hitikine asuntu yole to ori, wa shitanti uto kochako chihowani.
1: Okay.
0: Por ejemplo, woto kole kama kena wewa wabahiwa tusentu mnena kano oi tusentu ya tumamili wabahiwa tusentu wama rea na tuno wara nona tuno wara leto iki hii hale mte kola
1: ok
0: yera epa normalmente kumko huda mtonga iwa nata Kumho apani he. Wariwa baba anta ikuni kekekeke. Sempere hina kala ne tunga moro nana shutari.
1: Okay.
0: Sonna ovire sempre hanan rungi kar so vire nam kocha ushikati mgina. Mm. Dari kila kocha ushikati nam kocha kila kocha kila kocha. Epa. Dari baba vanto tera epa. Baba mure mkale walo shamintu iwe. Ya sempre. No tenteri wa iwe. Mm. Ente yetu ndo mtu kuhanya ira ipropia mu.
1: Okay. Amarinyo ala muhima katora kala. Ita ahinwa wopo hanyo.
0: Shete mpuhele kera kahinwa.
1: Jara na mana ala.
0: Parae na tinye na tere kihinwa. So pera na mana pili minka yandre.
1: Ah, okay.
0: Baba mwone vosha.
1: Arno ya kakavi.
0: Yala arno ya kakavi. Yala arno nse 22.
1: Okay. Nyo anu?
0: 25.
1: Okay. Waraka la haneja?
0: Haneja.
1: So nkala wakoi?
0: Nkala wakoi ya. Shwezi ya omato lelo, melo mwani uituwa kekeke. Shaha haneja kama kakwaya haneja ya mne.
1: Okay.
0: Masisepere. Kahi wakoi ya kala ni haneja distance yomuro. Rata mteko li lapaya nabaya nimena nalapa.
1: Okay. Mtube. Ndanyuano himu chandre?
0: Ngichandre.
1: Orera.
0: Ngichandro rera.
1: Mchandro pane liwa.
0: Ngichandre. Tepente murima wiwa nana.
1: Okay.
0: Naroa mata naroa.
1: Sichu, sote sene hiyo era sopra uoka hapele lani.
0: Eya, mikina nua. Eya, nivele tampa nua ka. Ito tampe. Nalila ka nanama nali ka apanya ka abali. Nea afire.
1: Okay. Mwari. Mwari mokanoi karimu ya nihuku uhusira. Mwahala ukokelo uhusira.
0: So responsabilidad ki kala kano.
1: Okay.
0: Aka asuntu o huda sempre ko kala no.
1: Amari nyo ahuz.
0: Amari kanata hahunde to yeni to.
1: Aka ako tende kala stani.
0: Ya la hakonte sekunta ba lengi ni intente.
1: Maen na suela no lera.
0: Nare. So somente wani on duelo leri. Wale papo kuti o mi bahin.
1: Okay. Ma mwibu ni buwana na sote ni sapamaru.
0: Kai problema.
1: Na kula na.
0: Na ari elo yo akula mujilote atathila mme.
1: Mhm.
0: Ba to nora bonu mate ki kusi ne. Mhm. E ma akula na ora othele e ba na biveri.
1: Okay.
0: Ka ya na kula na iwa mnyemu witna wana ke ke na ata.
1: Nada. Anna te poka bellan. He munu po lo mala na. Mesmo mono rera mukina.
0: Nada.
1: Ne mesmo mukunya.
0: Mhm. Atele to kiyara kana mana ka ulonite poki divela.
1: Ayo.
0: Mhm.
1: Mwintube. Mwano muna weria wawariha. Wajiha. Wakapena naya.
0: Atene na kitumetu etirenu. Eaka hela. Yela nrahu. Tesempuru. Yakiteka wempa. Emala. Etempu yelo. Shende tiki hale sobri. Okala pintero sobri hari terenu. Porque etempu kakala watu yapi ya mwene. Yokontoro iwe kiruwa kala pakiva hiwe vinti.
1: Okay.
0: Kira kitume yapa. Tao tumalini terenu. Akora kahia, na kihia kamte kona. Ya. Kaangu wana kushika tu hia na hia na mimi tendrione. Ya. Kiona, vena kiunya mte kwa haya, na mwita na koso haya. Inika, ikuto hia na hia, no mere kadu.
1: Okay.
0: Ya, miki mpanya ka 50, tava kontani. Ya, kimpanya ka... Teshi metikashi, vena marake mpanya ka teshi metikashi, tiyo wachano, ne?
1: Okay.
0: Kwa sikiru hivi hile. Nto, okala mlipa, okala vala vala kala paka. Nena huu, lapashe huu kwa artovi ashi wili.
1: Okay.
0: Kala lapa weno. Kivenyeo, akheli. Kale no vinyavo? Kale no vinyake male, miedi mili wa namira rupina yaba.
1: Okay. Nkakile reni. Olapa, wawinyu wa numunaji haninyu. Kimu nlapo hivo? Oshokuwa otana, elukuku, otana munera.
0: Epa. Kuyo tana mkinetu yo wera. Purke. Mumu rahu mumu. Aserika. Wishikati hanone ya.
1: Okay.
0: Kanone. Masi. Epa. Mutulo niko kala netu waka yo ugusa. Kiniro ugusa. Iva hiwa vimpi. Kala ukadhuni onkala.
1: Munon lamo. Enijela hayu. Kukala kwa
0: suwa. Kukua elo. Kalau kaduni, tu yul paling ni telaya, ni telah, mereka Ole muhaka na papa we na mawe. Ole mkina kuna papa na mawe. We sembro ri e kaduni. Wa hili pe murima. Oni mihea. Kina ira kuni mihea ti hai. Por ejemplo. Londre e parti. O hinu wene. Ori sho wa sho veni. Ori gem kali wano. E kale no kala we me kao. Well, neta we kuke e kaduni. Kaputula mkalo thala. Agora kwa ale othele ana wa kaputula asha igere he apa pati ga havimpi igere ama ati ga havimpi wo hina ama o sempre upu ele iwe sempre hor komala ele rwa e ka duni kuninu weliwa ara miki hinuwa aya ki kala ba ka bo ke ya leno ka duni wo mala o ka duni ho mala et ni dro ka duni no ne la ka mo o ka duni ni ka ni wena
1: a ka wa mira bo anare okwiri asipapaye we apale mukwiri amali mukwiri nu anu meru kutani mchuna niwa hira amira usi yao
0: amira uki yale rawira mama ala kwiri apapa ala kwiri tile iruwa epa ya huu panye uheri hiyao so ee kalao so ee loduli so lotawira hii atuale anera ama ya kwiri apapa ya kwiri Olo taira isha, hani mkare ya ni? Hani mkare ya buka, ni wana mamaya, ni wana papaya. Epo risu, buke. Ama uri ya isha, kire teivali. Kira ni mkare ya buke, ama ni kalanoa papaya, kalano kutaneta ya mpanyo dho wape iwa dene.
1: Okay.
0: Nto tila nira ama ala kukira papa ala kukishani, hanona mtelu waka riteseri ama ya. Akora mtulo kuliwe apa apawe na ama awe.
1: Enna mwijela.
0: Enna mwijela.
1: Ana tuna te atronke.
0: Eya, ya eya na atrokane. Tokoto ko ono khadu ni mtoni ni tela ya.
1: Okay.
0: Eh. Awo ni tete yura baba kwirama kwiri hakya kuwa. Mtu hakaenda.

noe cecela nai baba le kipin yako wanyu mui wora sesesa wosi selo ulu hinche kunle

Kenan wira na masabu do gakwa na muzi wa King's Orange Dima Jampira Kane sabudu no sanzaya, sabu no vuma, mabala mvuma, sabu no mabasa, mabali vina ali mabasani. Mwayoni ni mfia matakulumayo na makono la pachiku izana makumatana meli na matana mna kilo siku lushkuru sigundu.

0: Ova no nifugula mchito we 1-87-91-12-65-7. Sika sabudu magumelo wa sumana, nikane zindi yola mibonwa, watardi.
1: Watardi.
0: Watardi, nilian?
1: Mungloga na obetu, kuna na makura mbruda savaramu.
0: So betu na makura, halugani, wa magumelo wa sumana?
1: Magumelo wa sumana, kuna na nivira diretu, kena na mabasa na nini?
0: Tefina na agumi, nivira diretu.
1: Obrigado.
0: Mafuna mtie mpaka nyugani, siku nganti narabuna, sabudu, mangwana dimingu.
1: Mpaka nyatia zana mawani, otene wada mnu sabado, senti labaya nana sabado, senti sunewa iviri agora, mangwana domingu, obyone mne gereza ateni, kadeni senti ni mai gereza, ni oge senti ni mpabuwa mbibilia, zinoga bibilia.
0: Dabunu vina labo ndimua, ni intana liluwa makata miyo ampadu wa mawani, ana mrungu. Labo nubula na murungu nuwazi wa abala na makata
1: mulungu.
0: Abala na makata miyo tebe yawa
1: nuwazi wa nuwazi wa
0: nyo munduga ni mga ubuwe la galabu nganti
1: dindoga uwe langa akui abo sempire awene vina mapatusuena mulugu vina ikala edigane vina natunga iye vina naona vina ni akaligo wa abida wa itaro nya sabo ya tebe ya vina sempire iyo mwaza noligene vina otene
0: anu nyimu liwavadidi
1: Napodu nyimu liwa se, napodu nyimu liwa bure bure.
0: Kuloka masiku mengene, anu nyimu liwa wadidi?
1: Madabo mengene, abala ziweli mwano wa nyimu liwa wadidi, nga bale na atu, nga bale na nida avi, ma ino mpodi. So, yes angira, sepiri jilene, nawene jilene, sepiri na iyo.
0: Zirubo zimpadua?
1: Zirubo zimpadua, mwilabu nise, purikada mtu muruma murima.
0: Mwano. Baito, marigelo, aduwani, dabuno sika sabru.
1: Marigelo, wala madabuno sika sabru, yoro menimuene sentri wano mabasani.
0: No tamalini.
1: Mlabedere kidoga ni mwata kidona Argentina mfanyi ya sentri ni mewa mwala. Kidoga mfanya ga mkwaga sabini mfanyi na mtinda ni mwazi yene. Mfanya ga sentri mkwaga rego ampo mna mduru. Kidoga mfanyi sentri akwaga o tena na dizi na sentri mruda safra mwese kani maligero so vaduru sentri vina kani maligero lakini sabado njire dretu.
0: O tene hakele maligero.
1: Obrigado.
0: Não está mal, né?

0: Alô, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Em lugar nani, mulher ouvi?
1: Em lugar nani, Andréu Bala Gaspar e Makuzi Murda Omoia.
0: Sou André Makuzi, Davi Toda, Bunosca Sábado, mulher de Davi, se continua.
1: Se continua, não puno Murdani, Padre Pene, Camulima Catamio. Dizua Gawila, Sacangante, Noriza, Sentir, Zicotoco, Toca, Zintua, Zinimanema.
0: É Zintua.
1: Mas eu estava lá, diz, canal.
0: Mano. Dabuno elabo vatapano intana liwavina labo nubuelua abali mwabali ana makata miyo na tebe yawa ana murungu mnawaziwa?
1: Mnawaziwa se.
0: Nyo muna muse lugani makamaka ni koko mezo na utia mkata nale la siku ntina labuno.
1: Koko mezo ni ntia miyo na zelu zaga miyo zoye vavene yo wila masiku menji abali aba atala uatuwe na anubuela mikale lozorucha tabataba okala owawa kutini iwa za kazi na munduni peno konyengetiwa na atu pena peno yubuwele loyawa bagobuwele awila atu haba wochena na ubuwele gena mikale lozina inga waasunda wawida nona eji kiafanyela aweni atuninga iyo abaliwezi inaguwa ninga iyo sangeri minawene sina iyo no neno fanyela wila ni kalege na vamoza needege na vamoza ninga iyo vina guwa
0: mwena mwa baito mwuzi zibwenye wila mtie malege elo
1: malege elo voroma jinfanya amfanya nyanyi dona Antonia obidumaza gaulivene vana mio vana wili vina malege elo afa nyana agava moza na azula gakala gumini nga pika ina vamoza na mwanae mwana garita deli siyodi nzuwe sana na nzina na deli zina abale andi kwela na abale ya infunori kwela egu makane batamagila na mukambura afa nyabale pena ufugeliwe sabwa ya mwa avoti ya nukianano na mila duzawa zitongiwe ila eyelele okala na amuzawa alimna hospitali zina alimawa ni zina abale ambulela mulugu ava egari mirobo zinja ni vikale mirobo zororomea ira egumiawa yele lokalao akale namu zawa na ajela judu ala gani nyoko onni parangaraza zina siku na siku egumie zina ekale tepo tepo
0: mimi na utamalan malige lo zina mwanamu mpo makuzi yamba yo
1: okay yamba yo

0: e sindiyelo yamli bon wonam cito alo batardi
1: batardi
0: batardi ni noganan
1: mologana mio saidi saidi ome kaza pro amor a posto campo mungan
0: so saidi o posto campo kalugan marigelo ando wan
1: no quadretto weni
0: mhm
1: alecio nava amano aga betenyo ernesto ono na maria Maruaga Pedro, Wanaga Jeremia, Sandra, Sieli, Arsenio, Arsenia, Mwada Gadona, Natalia, Atena, Kele, Malegilo.
0: Mwano. Yonafuna wila mtienzo ni mwadha, nubwela gasiku nti nalabuno, nubweluwa ana murungu.
1: Kadi walibreti.
0: Nafuna mtie gano yenyo, sabu ya siku nti nalabuno, labuno marabu kumina mararu, ontana liluwa maobu ana murungu, makata miyo ana murungu.
1: Mm.
0: Mm. Nyo mna mazugan.
1: Kadineta yoga. Eka lono tene ni wanene ni daya pruke lokala wa kwa hatu wa tene.
0: Kwa hatu wa tene.
1: Kwa hatu wa tene. Kaya wala hati koli na maradaye. Ole, ole, ole, hile jaka hii wanana batakulo. O kaya wanana mula kuni. O kaya hii wanana wa mudi. Eka lono tene ni wede ni mwadire tumene daya.
0: Pumanamo. Baito nota wala nisu.
1: Yamba.
0: Ome kikaza pura mori.
1: Yamba.

0: nsaka na ofanyela ubuela.
1: Malabo kumi na mararu mweru wa junyo, labo nubuelua okalao wa Ana Murungu. Labo ni nenti, ninubuelua Ana Murungu, malabo kumi na mararu. Nitabeliwe dila yoruma yaka ya machikume na dhaka kumi na tanu. Nzwa nti ntukuleliwe na mpara wa ONU, Organização das Nações Unidas, na Maria Wila Alale Miselu, zindo gaza okalao wa Ana Murungu, na zibariliwe mikalelo zo sisiguliwa Ana Murungu, na otolocha esango yo gwadiliwaga Ana Murungu ya wila apiwe withano zawa. Zitukuliwe kusuwe na zilebo ziinziwea. Nzwa nti ni ntabeliwa ya wila atanali lwefina mabasa otene ankosa Ana Murungu. Okala Ana Murungu makatameo anonea na tebe ya mutu na ezindi yeloyuka na etagano inkuelua melanina. Etagano enva ya kori tebe ya mutu. Enva ya kori ya nchiti na vina mento. Ojombe lua etagano ejo, enkwe lua melanina, enotota osadua wa tebe, nchiti na mento ankalambu. Okala Mwana Murungu kaye oreda. Mwenye, podu padu wele wamakata mio, asisinya, oyu na diretu, na odha gao padu wele wamakata mio, chaga ya tebe. Mutu mmodha mwa atu machikwi kumi na matana mararu. Mwilabo ni avatapano onuka na makata mio aba ukala Mwana Murungu. Ona Murungu onuapata atu baatu masiki azugu. Mwye makata mio aba anonecha mpuno mwa Afrika. Miselu za Nikuru na ONU. Zinduga ya wila atu mazana na mazana ana makata mio aba ukala Ana Murungu, aigwadiliwa na atu abure, aigwadiwa dhano zawa na ena aipiwa. Ngafuna wene zilabu makumeli na tanu zampuno muafrika. Na mare ya wila zilogeliwe esi zotezi ni zinapaduela Ana Murungu, Nikuru na ONU, Nikuru na zilabu ziwana nile, niwita labo nti na dabuno malabo kumi na mararu mweru wa junyo. Nona dhila yoruma yotabeliwa nzwa nti ntabeliwe yaka ya machiku meli na dhaka kumi na tanu. Nona niubwela dabuno malabo kumi na mararu mweru wa junyo labo ninubwelua okala Mwana Murungu.

0: Dudwene Mr. Maninho, kunubana 14 horas na 53 minutos, ndiva kuvia ule ntie mpado. Dabuna makamaka natiedha kuiwalizu nesena na dima ya mpira. Kufuna natama leotene alina iyo, mudima nijia alizu nechua wu. Rumile mudhuwa 11 horas na 55 minutos, madani makuiwalizu nezu.
1: Sucesso.
0: Na naikale lwa kakene, nwatiedha kuiwalizu nesena na dima ya mpira. Alani, no sanzaya, makamaka, mpulia gadiretu magumelo asumana. Mabale, ali mabasa ni analabi vino magumelo asumana. Musuri gadiretu mabasa enyo. Walme, na miyo chwana britu, meso mabasa Eliseo Salakin. Mkwaga onwala, havili laga kunyo alizu nesena.

0: ngai moyo Imvura meze ndifangunda rad Mozambique muno Zambezia Matwino Mpangwa zama sinze kero tchimera pa Mpangwa kupangiza kuti Halukupa kwa bulikina pano panzido kilimani muno Provincia Anyaku salakana kusebeza na pito Kuzetu maso tangbi ya mabasa wazibawazi kutendeza masinze kero mpira kumenyo na miendu muno Provincia Na kuti ndiye mikanzi kuluka kama ino kwaneka nkati mwino Provincia Kolo ulejita denye ya uviega jini kankadamu wa nsoka Mpangwa za tuziri pakwecha Nyambika kukwana makumatatu ndiwo alukupa kwa bulikira pano panzinda wa Kilimani Munu mondo Provincia Zambezia tulakuzetu maso Tengu kusubenza na pito mwenye mwaiwo akukwana kumi mba akazi Nkadamu munu Provincia Zambezia Wafukwe inasilakana kuonera udidi wa mfamira mbasa ama pika makamaka mpira kumanyona miendo kundi ya kuliza pito ndiye adapangiza kuti pine pire mpira kuchetwa langanira udidi wa masunzekero pina atimiza pangiza kuti iwo anyampika anati akwate nsiko kumina zishano mbapakwa Daniel Viegas alonga kuli Radio Mozambique pangiza kuti pindu kachitika iwo anati aumphoke pakulakanira kutendeza masunzekero bulikira mbuto zokusiyana-siyana mkati mwa ino Provincia ya Zambezia peno pano panzindo wa Kilimani mkadamu wa Kopafi muno Provincia Zambezia Daniel Viegas alonga kundi nango kuli Radio Mozambique pangiza kuti iwo ali kulengesa nongefuno nzizi na nyakuliza pito kukwana makumatatu na atatu terepano ntengo angaonesa mmachidikudiko mkwa kuchepa. Kundinango, apangiza kuti, iwo angamala gebede kupaka na lungwa wa mbaoneka anyakuwina. Ale, anafuna pita mpaka kuliza pito, pina kutendeza mapika muno Provincia Zambezia, anatipana kundise kupuma na nyatwa ina iwo nzizuno ya kusoweka kwa anyakuliza pito nkati maino Provincia ya Zambezia ninga muna funikirepio.
1: Si conseguisemos ese número de 30 para petrechar aumentar com aqueles que nós temos seria muito benéfico.
0: Apa Daniel Viegas ngadamu wa Kopafi muno Provincia Zambezia akulonga kulikira pano panzinda wa Kilimani pangiza kuti inde iwo ngonisadene pano awa mbakala makumatatu nyampika alikupa kulonga funo nzizi kulikira siku chiposi anati akonisikomboka ngoveka anati akali na azinji nikuzapito pina mikanzu na tisali nduli ya kuninseka kwa ntengu bozobozi muno Provincia kondinango tava angasi awa anapaka kulonga funo nzizi mbalonga kupangiza Pipine iwo nchifuwa.
2: Esperamos muita sabedoria, sucesso acima de tudo, porque já era algo que nós já esperávamos há bastante tempo e está aqui, já demos o começo.
0: Iwo alikulonga pangiza kuti inde, ndibasa kuchetwa pinafuneo pene pale, ngopangiza uzuisi wadidi. Tuera akwanisa kupakwa ninga muna funikirepyo. Si kutambira pene pale tsamba basi nkhabe ya kupangiza kuti inde, iwo apakwa mwenye uzuisi unafunika kakamwe, tulakutendeza ninga muna funikirepyo mapika ampira akumanyana mendo kati maino Provincia.
2: Esperamos sair não apenas com um certificado, também com a sabedoria.
0: Angasi awa anadikira kuti anati akale nyakuliza pito ngati mwa ino Provincia mbakalonga tangwi kufuna kuna funeu kusomeza na pito pa kulanganira mapika mpira kumenyana mendo muno Provincia ya Zambezia.
3: Radio Mozambique Zambezia.
4: Pangwa Pangwa nzuzuno za masinzekero. Pangwa nzuzuno za masinzekero. Pangwa.

Simone, coma, quimba qua, tifo. Mapika pansi zwanu kuti soka wa Afrika do Sul kupichimwa na Mexico trepano na manthoma wino disu ya paka bonga apo mapika wa mbakala grupo A Korea do Sul manthoma wiri Shekiem na ndo ibozi apo grupo B Canada ndo ibozi Bosnia na ndo ibozi awa mapika anafuna uoneka trepano zwana kuti nsiko ya Lerom peno pa grupo D Estados Unidos manthoma nai Paraguay ndo ibozi apo pamapika apanzisi ufemba wa kumasiku nsiko ya Lerom Qatar na Suisa ndi mapika anafuna uoneka telepano mba mapika apansi Bana mbaba kucha trepano Brazil na Marocco shu bulikiranzisi wa chichit peno wazeri yora shu Bana panzisi utatu wa chichit aiti na Escocia Trepano ndi njira ya masinze kero pansi peno mundial Makauno Mifikutini mapika lukoneka trepano Bulikira ku Canada, Estados Unidos na Mexico Nyamuka, nyamuka. Unai mapindi mako matatu na manomwe. Ndiye nzizi munu muradu Mosambiki munu mu studio. Kila pano panzida wa kilimane. Nyamuka, nyamuka. Wanyamukila na besi nezofuna. Besi nezofuna. Kukirani kutibulikina nzizi ushanu wa zaseti yora. Kina chimele nzatu Antonio Domingo. Ushina mafala makuru makuru dichite. Tangwe ya mafambiru a mapika makamaka bulikira kumurumbala cheza trepano na mbuya José Dias ndi mbozi nyaku zuisa mapika mbozi arago mapika mba limidira nsoka wa murumbala nkati mwa ino provincia ya Zambezi mafala mbozi bulikira nzizi ushano wa 17 horas muno mu radio Mozambique muno Zambezi yamu

Wapichita salimu tepa makamaka na umakane na nyakulima angasi ulikire angati maino mprovinsi ya Mbalonga tangwe ya pire pinafunikire makamaka kodi pinachitika ninchi makamaka. Pinachitika ndekote atsakulima zinchi asalima misapu ya kusiana siyana asalima pire pindu pia kupasa tanzi mbwanyi iyo nghabi kuya pindu pinepi.

0: Takana kwa menu ya ntoko salamu lipo. Rekone nsawe chusete 91.65 set. Telefona kutuwa minyo ntoko, zalo mulipo.
1: Halo, bonet.
0: Masiku wa DDC, namu kunungira kupi?
1: Erika Adeline, bukira kuna morumbala, zona fardu.
0: Erikish?
1: Adeline.
0: Adeline, bukira mpimba zanya kwa wa fardu?
1: Yes,
0: fardu ni ya nguo ya nchi makamaka. Mbwe Erikish? Mukupita tani masiku wa lero nsabudu?
1: Tukupita matide mboya.
0: Mhm.
1: Wajikulo pene mkuradio.
0: Ife baba nkabi kugona. Kugona kuna ife ndi muko. Sakala kusanzaya mungati mbira ntokosu. Mwiki unenda kunane?
1: Kudoma kuna mwalo kudoro mwalo mbusha. Kajiri kuna kazanga Angelina Rikanjo. Kuna mwana anga Jua Rika Delin. Kuna ando wa sana nivisira masiku ni ngarano.
0: Nyimbo?
1: Nyimbo ni kupamba kuenda kwa apala mvila na Zixi Boy.
0: Zixi Boy.
1: Okay.
0: Takuta baba?
1: Lekani kanirana.
0: Lekani?
1: Kanirana.
0: Lekani kanirana, Zixi Boy. Takuta baba?
1: Okay.
0: Tabuluka mhimba za fardu.